Koromaka. Oh, kalere jaro no mando. Koromaka kondang ngona. Marabata na ngai to chaipe. Konda. Leangor. Mbololoikala.

0: Yo, tuan maka yur ngurai dia ngama, ngarang yingi ya gue yola. Yo, jujut na.
1: Ya, mana buk mat ngamia. Bulu ricam. Ka, bulu musik mana yul adam. Yur ngu musik, ka, yur ngu manikai. Bil mairaki, yo.

Alako yako abanu nje ala kubi angara kanya liyul ngayla krama gagaili yo kato ala wanga ngure angara kura nina kalopa ka radio kuru ngara tu ala wanga ngura yul ngure radio atko abala njera

0: bên miền cái mặt đi mang anh à.
1: Yo, bốc mặt. Tăng ngộ ngàn áp bộ kê ngà nhìn nắm. Cá lì bình cổ ngà. Cá ngay à hẳn ná. Quả rì bộ ngay à yà cổ bà rà kín bàn dùr. Cá ngay à ngà rộn nhìn ná. Mốc cổl mà lùl. Cá mô mô lùl. Yông kết ngà. Bukulait pi goemon tamaranji momo mingo nyako wa kuronga yangaro dawirka yunma nunain mukol mal nalpian nunum karuan nongo wai mayan
2: e jangon nga yangaro kariyuna karakaraman nungol dawum nalpian ngaya kariwan niya ko ayan. Ngunong umayayakan, kariwan niya ko, nga hindi yan. Chambar po yung mainmak, muta na mga yapay nguya yan do. Para kya na, yaka nga ya, yuwalak ma, waratuan niya ko ay mayan. Nga kul nga yayakan niya ko ay bapa mingunam yan ma. Nalpian na niya kan kariwan. Niya ako maripingo yan. Nalpian na niya kan kariwan. Hangayam, palakyan na niya kan kariwan. Niya ako nga ripingo yan. Mainmak, yan ang bili. Kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak nguna 50 minan namam na nga kangaka namam yur ngoy bacang ngoy kakari yun arak kalaman dumaling ko tawo dumaling ko ngaya kajang arak kalaman jawi chana ha namam bakto ngakon jawi chana radio murun bakto namam ngakom na nalam panyanan kuchan to nanay daptuman kakariwanan ngakduwanan nan chinakuyan ko jangun niya ako daw ngayak ako nga na numaling numaling ko jangun daw jangun niya ako nga na manmak huyin mo nga yan magariwan niya ako nga dip ingunam yan kariwan na mga huyin kacho
1: bicho ay naum yan manji
2: yo jangun yan jangun yan ng yukam jangun yan manjin kariun mayaka hechang ma munung yulu ngaro na magabir kayun beku ya yan go bola mi uyan go yan malanjang ngu yang ari kul ko mari mi nane mi kariun ma jambar pengun ya kun yan ngade pengo
1: ma yur nalpian nunum kariuan nungo ay mayan
2: ayam kariuan amnya ko ay mayan nanya ko nga de pingo kariwan ha de pingo wara penyeling ko penyajan akan nangal ka nga ko kangutan man nanay kan ning wayo wito yando ku ga undayo peliwanan janal bala kariwanan janal nanay kayu kariwan nung ko na yan mino aro kariuna ma makayu na kariwan pala nga kariwanan yana
1: pelen
2: jangan banyak, jangan banyak kagungan, banyak yul nuno meringgi nuno banyak kariunya aku ngadep nguyan, kaju biliwan nunggu enayan kariwa.
1: Tuka nguya ya ka, nunggu way yan yan bro.
2: Yo, juka mi nguya, kulkunan ya nguya juka nuno ngaruk kariun, nunggu way yan dicun, kupapingo, wangure, waramire. Taluango, kumait, kawari po yan, jango balango yan nga de ka, walong nga de gulungiya. Chuan yan bala yan ma. Kabi wale, walong nga de tawartun, kawalong nga de gulungiya, yan maya kanguya.
1: Bukmak, iricha, papuro, kamomo, natyan niyeng uli kungga yun nga niya, o wepo wal yolong wal, punko mo dalkum, darokkoro.
3: Marang ngulik ka kung kayo. Yan bili bapa miringon nungo jalanding ka makas na ay ba yung garun na ng nanggol nung garawan nung kay na yan nung garawan na pan diru na nung kay na yan garawa kachin na pichan ay ba yung garun makas ko kangun nan garun na dan bayang yaka ka jalan kim ka bayang menjabar puyung yana ngalik mimungunan ngaromat penyaku
1: wilak yalung uwa
3: banyak ngambil yanya na napan wan gurin yana yaka yanan gua inan garun pitjan
1: wakuro tau ngoya yaka yan ngalmelingo ka ngwakuro nganapo ads yulong radio tap duman me tau yan muro waramri jambar poyongo tua iricha bookmark ko yulongo yala lango medio ka ngaya nunum puku wungan mokol ka momo markup me ka pichuayeng. This content was recorded in 2019 as part of the Ancient Languages New Skills Project, sponsored by the Indigenous Languages and the Arts Program, Department of Communications and the Arts.
4: Yo, Mareko Kadamunuguru from East Jenny Band Drama. We're at Kalkurinji Freedom Festival and you're listening to Yulong Radio. Taperk.

0: wangai merangarar gungar kun budai langara kapan denga nenan ngale tua mergan madam langar wangan ngaranya mukul ngono more ka ngamai arenyo ngan ka mare perekeje ngalur gutai ekoro wanga langan ngare wen bungai pa padenga laban yo teoror gumakna turger kertun bube bilangale tua ya mer Namrewa ngalir wana padacunda tai iya ben. Ma ngalir wana ngayor kundu ben. Wangaj mire ngara matya ninan ngara nanu kalmi al kuy wal. La ngara wangan ganyo. Ngama ngay ngay awanan ruy. Weh yoto ngara kbeaka ngaya. Beaka lingunin ru ngayor kundu ya guri. Ka natiru ngara wana ngara padacunda yargu wana ben. Yakka murid nirgu ngami guru. Murid jergungam kamari moy kamukul nabe pala korokondo rangale nan noyangale wangan ne te ikura kanat na dona ngai te ngal mur yul ngo kanda ngale ru makre wit te ngal mur wanga ngo yul ngo ya ngam ngal mur ru kunal malai ngonan langara ngonan nat na dona ngai ru kun en langa mere dal tan do met karaktai e ya konan Kapai tengah rapat ada curungan tayi, pati ayam mangan, pihak kalengu pihak kalengu ben. So pihak orang kawan dengan tayi ya, kacang parpengu kura ngara, nato nubur kamera keten tayi ngan nawe bible ngan kacang parpengu bible, ngan dengar nawe, mana keten kacang parpengu ya, reading the kacang parpengu bible, kapolo komaj kuya. Kumaj kumara berkaman keten pelengana perungun dalam dan ngai ngat terlakang al ngai not nyukai ngundu yang ana perukurana kumaj mulan ngai gor katua ya adai simla nak kon madarpa when you listen to madarpa al nir kunal nao it is simla like tua ya ka ola kurung ada berkaman keten mangketen kangara cial Naga mengarai cial mengarai orang na mengarai kutara meringoro iri cia oro kamanggalele oro oro orang orang gue oro dan manggalele ngai orang tuh kunal angun dan ngai orang manggalele amat alter ka oro orang dan ka ngunulah na kun madarpa katua ya ngai gue time der mada manggalele ka madarpa ka munyoko wangai ngai gue meet kunulah darah ir kalau lakram gue Orang panggil terengah orang muntah aku nal. Kau ngana pura tay emera ngana pura orang same nak kun jarwar kunan wang angur kun apa malam. Wanak kena luang almatin, palmal ngara matin, palmal ngara funeral matin. Kapulung ngara ulkuman ko ulteri ngadep miring orang dan muntah aku kam. Pada room nana lah kami mukunya pandi-pandiu, penjiriu. Kam nau kugam nau nan wanganya perlu nan ngama kapuloton kapuloton kau nan uli pemuda ngade muda caror koro kaya ngalka orang nan de wa merengoya yang ngalka nengara meet mal nak kami kan gan pelengai marangar ngarak mukut merengoy ya aku monoringo Mavis kumana mana lingara nan de Nang ala benen ngakul ngarang unan de na te ene utai iwang ai saim na kun te mori ben ngarang one day I ask nganya yang alkain ngayak ka ngarang urte na de ni ya daluang na we daluang ne ya kata emir ka ngara ya de ga charwar te emir kurkutik ke ngai gor mar na ben ya slide ngai gor na mar ngai gor little bit of changing ka na we urung gajar ar ku ben ngara meet mar ngala ka that's why ngan ngara gor na thinking about yer kala ya ngun ya ngula nwa ngai gor kutua ya taro kuna la school mura bele bilingual school so marma english kur mai getter ka mukai ngun tua ya kor ka Jual tin lakang alang, unan ganap perurut ayang alaman kikumat cikunal, tua ya o komaj kana malang kunal malang ngan ngarap rungono wanga nakonir kalangur miwaj kang nunganya wanga miwaj kabolo homeland ngul jamar kule urgo maniketer ngana purunta roko nako yallang mirang ergo tai e kunal malang ka wanga ngo ndo nao kam tre nao ergo even ga la min kumando wanga ngo ergo Rawangai ngot doanga, kawangai ngot do mulkron do. Kangare chal, I want to see nam ngarergo, ngarergo yul ngwe marchi, ka kunga en ngonande, nao ben kunga en namer ngonande kunal, marergo ngana puna in, nao ergo jamar kulik ngal murwer ka nam, ka ibin ngala palmering, ka yul ngomala ngal mur kunal mer ngal mur, We language is ngal murong kunal ngay wikangal kartu bapay wikangal kunal malay. Kangal murur ko nga di darangan niya, nga di kunal malay ngay wikangal na malay kunal malay, markap mir. Ngurin kay ngal ko kunal wiyar ko naam ngay niya karay niya. Ngurin kay ngal murong kal mariwalk tinya ngay o daruk to ngalir ko darangan mir. Darangan ngalir ko nang kakart ko ngunan. Kamukay ngal murur ko, Kol ngur malay ngur, kana malay ngur nanti angkala workplace ngur ngur nanti kap mangal, kana malay jama mire ngur, tarka urmarci, nah laju dah ekona lah ngalir ku, mangi ku mari jamar kuleng, kapulo yakka kul ku unir kala benar dalak kala mire ngungi, unda yang lan wanga ekor tua ya ir kala mit. Tua ya, kangai ergo muna di change that now ergo, even kangai pian ergo now. Marajal ngar ergo dari tua kurwanga, oh now kurbena kangai pian muna di yut ergo. So, dari ngar ada nama ergo, ka best learning ya, kunga ena merenga jamar kulua, is make them namurun, mangi kumurun ni na urunggal tarka en matika nungu thinking gue ben ergo, even kai. Pelengai sometimes jamar kule find it hard. Even gay, ralu ramal ramirgo, kawan kawan gua agak yurtunu hari mungkin kumergo. Kamtei gay, language, mungkin gay ngal murong important tei kunal lah, namu kunal malay book makan, whether it's uno istana nama mana purong galir kalami wajmur, utai elawalokol ngir marci. It's important. Kapulo last of all, I just letting you know, wawa merengara kuno, pirikiji yako, Harry Kumanda ngayi. Ngayi ulan yuk, kanal puyungo da ewanga. Yako ulan ngayi wanga emit, pat ngayi ulan barbaraktun manikai. Barbaraktun ulan ngayi manikai in no kam kanal puyungo. Angare surprise po wanga nyuri emit. Kanal puyungo da ewa, unangare yapa kuru miyokul. Yo malimbir malam. Yo kapan kau nanti main kene ngarak kalau family lain kau kam teh ngarak ngade ngarak jambar pengu mari pulu ngarak kue merilil ya apa yang ngarak ka kanal pengu do kau aku pulu yang ngarak ngal yonde akal mula kal nau kal kam challenge kal kam mak kue lawal kuna teh ngarak ya apa pulu ya nau ya kam aku pulu ya so ngarak balai rong ngere kau teh lawal lokol ngir mari ngarak kue Kangaya daya kai, muna na ingat teluangan, nan ngoya ngono bian nian. Lain na ngono nan ngoya. Katuri japo clan group, ngono ya turi japo ngono ya. Angara jambar pui ngono. Kapi jana ka ka tei ngara jal, and I hope muna na ruat to keep on making that research, keep on wangi and mati wangi, till ngal muru, now come up with na best now ya palanya kai. What is the best for the now it kunal malanda e ka in now wangi machi wanga meet even ga keep on doing the work you are doing main maktao now the malan jama main mak ka one day maybe never know when the ngergo yalla ngergo now even ga jama kule ergo man ke kombo doing ka pejana ka main mak
1: yo alam bukor pagi yak markap primla Yan nakun, wih lom kandual dokar nangal jamar kulit lemurung rumah itu kadara yang gak daruk malah bangai muni jamar kulit lemurung bapuro dua gairi cang itu ni ya kan na itu darok ni ya lang mo mere water per mo din ni kan mo na pala kangal na itu de lak to ngala pali ur mo na wada gol mo na itu kawang nga man gi kum o ngonal wanga ngur o banya bungol kor le mo to kamang gi kum undi bilan darok na nga itu ni jamar kuli ngai kangutan bapuro kabalanya.
2: This project was funded by the Federal Government Indigenous Languages and
3: Arts. Yora nyindere ka numakanga ma tonje yolongo radio.

0: Yuk ngereku jepri kalau ngerami lingin bi jangan main gak yuk ngajak 8.9 FM
1: yo ya aku mau datang tuar-war bawa aku mau aku panumi papa bingungnya aku mawalan mawalan mataman cake roy kanene bi ngadek bingungnya aku korpala kapa macca sama ya wale polen waptuan taole wale polen taole ngaya rakra marunu maleku tao bani abian katra tangu mualo katungkara banamuna ngaya pe rakra ngaling kumana ngaling pe rakra bian bana walo walo katungkara ngaling pe rakra nan bana ngatang wa korea nan nan bana ya ko mira are yan nan dang mo walo bao yan war are yan to mira are yan tuan ngatang wa korun man mo unung na mala jang ngatta wai mai pal tikana war pa mal man ka wai mai ka tuan ni nan ron ron ngan last week matal ngarunga tawro kawain ko Milton dira mara rapong ko maro tawat ton pala mariun mayam dal lorkon mappo ngolola yo lorkon dal parpo maya dale mi ol ngo tawro ya rop ton una no le angonal tal ko mar ngwachi ni na bai ko wain ko saton dal nako ngolo yakan nako inam bla mar tangan injet men tat dal ngacil ni na me amada ka ai ko wain ko tat mata la bogol moro ko ma po mi wara ar jarak prau na ma po ina ma ko nyana lor ko dal mayam ko nyan ngaya dal ngarung kaya dale panyalan dale yul ngun ni na jamat ko le angala palme Juna mga acin dal panayin wain kung pay kuan mapun. Yan ang acil pay nginay. Ang acil nginay. Kumur ng acin naku ilipalipayo. Tato na nanwain. Mamapun lipalipayo. Dala ba nga lapal may nginay na ng acin yan. Nananwain na. Panan ba mapo yuto yung kunyan. Mapo yun ulit. Panayin dala ba ng acin tulpuyur ko. Apa jenis apa perbana? Every year, apa lagi itu enggak rayu mantu, mana bapak ya aku kalta workshop, jamar kolam war pam kolam, anguna komur le jauh loko, koyo mak Amerika, ngalara anguna berkeala, tangu bapak mah, jamar kolam ngan bapak kolam. Kamar kikum talagin bay tao, napaw tao, talang ko rakaram, ang nga po bay ngachi. Yol ngon ngachi, lay polo namin, panan bay nga rungay, ngariri o. Kung bayin yoro pila niya yol ngon, lay marmar. Mayaw ko yol ngon, kung yun day ngon. Ang nga pay ngachi, kasi still chinang doon naman. Mana pakai tiki? Nalbean nana ngaro bana ul tuh gunyan komur ngaji. Kau ya obai kau nana ngaro kau ya lama. Nalbean nana ngaro bo ma bana ngariri jurjai. Ban bai mi kau ya. Nana bai ngaji bana balang nana bai tau rakalam. Kau ya ibu nara. Padahal ibu nyada ngaro nara. Nalbayan na nara ko yan po ma, pebro nga na pa yung ngachi. Ngunan warap na. So, laruwang nga na bichan, tambal nga lipat dun. Ngunan alin ko warap ma, maya walari. Kultan nung ko nga ro, kuroy niyo yun. Nara, tangutan, pwede nga na paro ngachi. Alirit na nung nga repeat, na tiching nga ya, makachi nga mga yun, mga yaka, yapap nga yun niya kulo, kanya kulo kutap nga warap. Everything banana pa jama banana ya teaching jamar kulay. Yala lang ato talaga na pilingkulo katot mingin luar ay try ka pa banana ya jama tango ya. abane nan malat na bane warpam recording boy warpam ne school nga mana pa jam tau mana pa lengko rera ting warao ayaka nga yaman ge daleng go warpo kol ko pa por o nal pandala pa teaching daleng go yumor koi ngaro school ya ka running bola me kanan school nga jamar ko rera ma pa por pa por pa por pa por nga pa pukmak na mai am rera ting go pa por yo ka mangi ko bukmak ka jamar ko yala lango manonar bene yala la future generation bichan no no rawang future generation pananungo it coming future generation nungo coming no no rawane ya teaching nungo jamar kole in 99 years or 20 years unung namna more than that yakka badwade am ngapak ulrom do yakamen ko ngungo ay lo kakalcha ngapa ko ri rom do yakka yal kri bana yalo ngayata na nunu mangi yin ka na nungo yakan rakran ka na na nga nunu yakan ngatta nga jinang jona manyina te mar ma wol nga ngala kanyina nungo wol ka nyako wol aling ko on the other hand ngam nunu kanyina na una ngapa ke lo ngaya may mag pana ngaya ka mangi ka mangi ngaya ka mar mag nga world nga nya kwa world ka the western world na nung kumrom kalo una nga pa ki oyol nga nya ko ng nung ko advice ngaya nya kwa world ka the western world na nung kumrom kalo una nga pa ki oyol mo

0: Yo, araya koral sira tamaranji. Kawark tundang ali karta la skill. You're listening to Yolong Radio. Thank you.
1: Muri nyan kapo kudul ja warang armiri. Talri un wain bungal. Talpak tun. Palaganji nerol. Lagarin kongoloro nerol. Kapo yo kurmaran bomdira. Wolpol nalalun. Bonyar panjin. Tabulongal molomolo nerol. Paini ngarain brokoy miriawol. Najalal miriang lokongol balomba. Wito maranyalawan baran-baran angaraj pire turmitur mirakwane kuyuriota dalpang agorina karakulolololololo daler tapulungal kapu wanybungal changin ngarain diri ur wadoto malorololo biamario wirpandaya mondol yo janbirangay. Yakani ngarain waku malka uruk marangunji. Kwerki oyo. Naba oyo. Matate oyo. Kau mala oyo. Ngarangji nungo dalri yun wain bungal. Manarwal min mangari awad tun burungari. Kunangin mada dalri yun wawari tun min lulyapa bawi pawi milwada wada. Tawata mildamil mitpa. Tal terengara marki jake umuro loluri kau. Kadul o kadul makaro lulami jau. Karol purau, parakurau. Tal terengara urtun bunda. Pamurongo, pandura nyula nyula. Tarengeda bulon meri. Karakulululululululul tal teri. Pun kalak tun, pun yar pandin mul mul. Nero lo balakanji. Kapo yo kur nirpungadayon. Mangare awartun manarawal min jojulongan. Panga ulo olin. Talir, talir bawi bawi. Komo loro nero lo, molo molo balakanji. Lagarin nero lo. Talir yun wain bungal. Mari ngarayo kur kaam minyan buloin. Karawa wain dabakay na dawalan jarin. Loko mo dalpang agurin na. Talri un kutul cha mangwada. Purungari. Tawa damire. Kungalak to in wanybungal. Para kulululululululul dalri. Ilain madangorin na. Wawarik tun min maari. Milwada wada. Mil mo durokulo. Bawi bawi. Tamil mitpadawa damire. Talri un gapo. Talri un. Malakarara Nerol, oi oi, Nerol, wain bungal,

0: katsona niitä pitkiä tauoja. Ma.
1: Joo. Ara ya komologo kalewen kopingara ka papuru ingara gara ora tau ingara tu dola karamain ngir pue ka ngatele pue muni bir baman wala la ngoro nangal mire mala pal mire kokko ngala ngir nam
2: wala ngoro nang kokko nam
1: kokko ngala wala nganya dori ngoro makkar ngoro ngara ngoro Kukung al jawaran ngay porturang ay talak ngay makarana ngal rip unwanga island runno undili mada kumurdo in minna na minan mada na win atilin mada na na min atilin mada na na min kumurdo in minan mada undili makarang unwanga palang ay wang anan ngatiling wey panang ni na ni dual marichi picara ngay nan ngatiling angay nan wangan ngirkyam ping ngor ngara dual marichin para ingo kukku ngal ngara ibing ngor ngara palmiri kukku ngala ngara palang ngara marichin nan dua ngara makkar dingking nungun wangam katunga ngay nguni madaingan ngatiling kababa miring ngunan ngungirkum nevi Mari kirim merakan, bapa miring undan ngungir kum, kanga yang ngatile, kirim ngai karwang ana yang ngungir, jangan mau kalang ngatile walja, kamu lu korgolang miram, ngai bapa miring ngai nyaut turu, ngai miring ngai, kalang ngai tuyu tuyu ni wangan ku, ama, halibalan, nang haliguai manitura kudono payamuna. Ala pale mire wala pile wala ngara ngu ko ngala
2: nge
1: raw lele pala ngale to mari tim ngala pale mire jamala ngu ni ni nana ngano ni ling or pan nik nik kari jambal ne wi ngano ni dara na ngu muru ngu jangara ngu kandara na nanu kala ala pale kala wa mire ngala mi ongalam
2: iya wa
1: kan wan na mari tim yukko mire ngu mi ongonyo Waiting, why not can marry Marikins by him? And then Nanu Kalunigumur or Yangara, oh, I'm eating while I'm a lap, pardon. Then I'm going to Liwang or me, Wong Yakum. You,
2: but
1: I'm not being when I got it in Minam. Got it, you're hanging on your ear, then here, you're meeting with nine, nine, nine, nine. Parce que mada liu irali pali paina wait to rally your name. Nawin mandai ngir cara kangat tiling lipat lipat na baik tur hari kembali mada na ngalang ngai na ngalang mada ngai ngundi nara nan gurtan ngaulul amada na ngalang ngai indin indit tiran ngai ngaulul na balang ngai wanganan wai na ngunda ama picar ngai wangan ngai ngir ngai ngai na ngadi miring ngai tiling na ngunda naran ngai picar Tunga ngali, picture ngayon.
2: Kayol ko ba na waraw, ma?
1: Waraw, tiyang unikan, gumurong urtaran, miyong kalam.
2: Eh?
1: Unin waraw, tiyanan mo. Miyong kalam, unin gumurong urtaran. Ka, ngayon wala lang kan, warnay marichin-marichin na nung miyong ko ngayon, witi.
3: Jin.
1: Warnay na nung kan marichin-marichin.
2: Leo, ano madam?
1: Amadai marikina, nuni adi manji marikina, liu yura. Murun tawat tura madawa ngan nangal. Palawala liabi ujan dan ujan da yura kumur yura malamiram. Jandain biye cabarun. Barbam tawala tawat tura dan ngumari miram. Dan ngunyir kun. Palangai ngadi miring ngun bawa apa yura wah nalicar walang araku tu dua liu tu ing bicara macin ngai ngadi miring ngun ngatiling panganan macin ngai marung jalak kang walang araku tau nguru walang araku unda makar tu art marang na nguru nu maraku yu tu ingok kong al dipungur kai nguru nu maraku tu lak karam bicara ngai wangan ngatiling palangai bingung jaga nevin Miung jadawat dura balang ay bicara tuwale ngay rakurum gajirik kay ngay rakumakarung kung alkangalam. Palang arang.

0: Nyagukong ala dipong riya. Kanara yung naiwin nga ito, bingo rin yun eh. Na pala niya ako eh. Kundi rin ako lang nga, Bartar, kundi rin na.
1: Uyo, ano nga eh.
0: Ay, ito naran, kundi rin nga ito, rape rin, maram. Kundi rin nga. Ngirik to yun. Bartar, wala nga niya nga, narinawar pam, turalikan, newir, kuhong, narinawar pam, turalikan, irum. Ngay mi wong doangan plenan ukalang ni ko morong or ala ngay wangaran ngir tayo ti ala ngara adon ya ngara karungi ra balan ngunda nar to mak karwanga ngupan hari ngondak kum adon ya ngara karungi ra marci aba ngun ngara to bulun rungi picar ngay ngir ta ala ngay ngay wandan ngay tar wandan madang ngay tar min ngari panje bala butura. Porto Ramada ka neving radi alam wana duala neing ulku padum bol island ya ku mundilekan baman ninan ara ku ya pa miringo nyuka
2: wae
0: ara palang ara ku ya pa miringo roda walango mundilekan ninan to Ramada nan ngum wae bolu ku man parang ali mari kengan bingol. Hebi, angai marit cangai ngunye dipi nak walam nyokain, tuai miring oleh carangan nenan ngunye le, dipi nak, angai wanganan, wai, ya pa, ya pa bicarangai, kuit, wai ngunye muka ngunye wangan nguru melukur, ngunye makar ngunye jangan ngan, ya pa miring oleh aku nenan melukur wangam. Kurutu miru balanyam Ailan nguni ngayingan dinan ngaraku nyapa miringo Niru ngayin ngururda walang ngaraku nini Parangay wangaran way Tuhalangali marcin bingur Newili calang unda mariin ditin Nawili wangay ngur wangangur Parangay wanganan Ayu menmak Nomara kudu urdial angara inga marikin balain bicara ngai dipi na do angara tunyiran ci in walalang balain marin yeah. Dala putu kibia kun bili bunda min bicara ngai wangan bili ngai ngoi nain ngai nanukala
2: brush ya mirin
0: upset na bili ngai na ngala yu dia pa mirin wanan ngoi yuku yuku mirin wanan nyu kai cangat tilit nan muluk kurgulang mira dale urnan ngodo irum ala ngai bi ngoi yuni waru yuran nat ngon waru yun do irum nyokau na palang ay waro yura ka ngoro ko ngay nan ngunin nan mada lambupan bir mada guay mada ding kan bata wangga puno ngalja lukan ay mada bala marikinan mari miram ay tipin ay chang ngoro ngay mirian daruk wangga ju ngay micin manggan ya bala wangga yung manapan miran bala buko mo na inan
2: ya kai
0: nawin ngay em Nyiran ngai walalang.
2: Ya.
0: Nyiran ngai walalang ju yur. Dipin hai jam. Yur turdik tang hai ju yur yang hai ngan. Miung jam nara neng ura highway nam. Nakap na wala uni mewin. Gung lup tura wala buku lup nam. Ngai nguni turdik na wala lai nyirai. Jamak karuin dur parangal merkap mirya.
1: Iya, karai merkap ya.
0: Bilin. Turik tangai ngunyi turk pangal jawa lalain. Walal jawa pam nali yuram. Nak kuit nam. Unya yuram. Mutti gait na. Traveling na.
2: Betul kan na. Ini ten lightning nombor ni.
0: Ayangan ngunyi him. Ten ngunyi lingan ni na. Nengar aku yuku. Miring ngun. Nyumuk kunik. Nakan ada tangala. Dik nan.
2: Eh.
0: Awan dinan na. Wai tuan jawa la dik. Dan ku nara yurja. Aku ngali maram ya apa bicara ngai nang unyu kai ngati leo. Ande nar mada ngati le. Pat nar mada ngal nganya. Ti nai. Uyu uyu ku bicara ngai nang unyu kai nang ngati leo.
2: Unyu
0: kai. Pat. Ah marang ala rungi nan wala. Kang utan marang ala mada nganya. Di nai ngutan marang ala manda ya apa ini ngui madain. Utar marang ala, utar marang ala. Pingur inga yang uni wanga ngur winya yuram. Palang ayang unala na yang ura wanga ngur. Na yang ura ngay kaninan. Matira nan nguni nan daran. Runo ngur. Matira nan ukan daran. nan ngur di ko bing ring ay ngurung ba kar ngur wanga ngur minya ru ngurum mul kor ngur kor tum ri ngur wanga ngur para ngai winya ira mara ba jau menar menda tuai miring nan ngo ang ay di balan ri pula makar luang al mada marke
2: yo lan ko tuai mingom
0: ngai di ri pula ngo tuai miring ngo arke mada para mada kan mat terang ora nirnan Muni len mada ka muni ngarak ko muni muni ngarak ko ya bim kur kur ngarak ko ya lo ngarak ko mada ngalam mala bung ari jama da di tuin mada malang nangaran
2: wae
0: ha muni ngarak ko ya lo
2: ya
0: ping we ngarak ko kur kur jam ne ngura ayin din ngarak ko kur kur mada ngatile kanyu ka walam Amanda ngundi nganya gong tuin marang al di tengang utan marang ngain di kalya lain ngurung aran malang turum atwal nu malang tam yurung aran indan ukal dua dambul el ngatili wala marang al nyuka walam ngundi makanga main dua leyo balanya daun markap mir walalam yurung ngurai dia ngundi makanga main dia al beri cimi ngara kadua al wangain ayo yo cuci nam
3: yo ngarai aku Wesley Damaranji And you are listening to Yurung Radio here at Ilpra.
4: How can we dance well?

0: Doon je walo, 1 o'clock mo naon.
1: Yo, bukmak namin nung ma. Ngaray ako bulkano, kawangay nga raka doon, yun ng radio, nulun boy ngor. Kawangay nga raka di pungulkam, ay 8.9 ngor. Tapirik.

0: Ngaray daw ang Oro Brara nga. Nga man makatayo ang radio. Tuwal milingin biya.
1: Tuwal nga raya. Kauwari kibikili. Tinggam nga rato. Kauwal nga tuloy nga rato. Ayol nga rato. Kauwari kibikili. Kauwari kibikili.
2: Lamar mari na jama, nguri iru na mari jama. Punya mina mada